Akay tichonah kanapnok ginis lahubal, itnokone by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung honok sa mahanil ko programa.